Sangai to wote sa pere ti nebi to fornarode nebi sanganto wote sa nebi to fornarode ema besangai to wote sa nebi to fornarode pere ti yonki to wote sa nebi to fornarode.